nikuan sa kapin, sikis sa kapin, sa kahunilo, o ka nakanaing kuy bosip linalep linakakot sa lechang kiskomon, rekenik angel, ikawrasing bil, kubang bil, span li sentro at kutam. Bantyo seren ak nukuhera bi, imliyo sa kuy bosip kutan, tiyoko, disolo bangil, si kuy bosip ak kiskomon linalep bayin.

O kali sa ito na kilbit, mantiyo siya natiyo kesh siya kaming kilde ko'y nakamag. Skoa, kuy lilus. Aran sa ishmisik li radio ko ka na shoel sa liyan. Walang kung kamagchis ko na ni kililus. Kakoro sila. Wala kayo hindi sa ito na kayo nakikamcho kere, mantiyo siya nakaran sa lechol. Aran sa lihuhong chi kaliba li tenamik. Arin tiyo li tik kwal tik li sakay arin kobal. Kanak sa ito lahil tiyo kare na kwan ko tsakal sa likap lakush beli po. Chisep chisep kwan tanak tiyo ke chis manong kilis 15 marikula marikabe. Kwan ekwersh es manong lis 15 de septiembre. Kwan tok sa li kwak lakut es manong ajal chantanaro te manong. Lok nak sa akselit o...